na to honan wis na mayan na matiw ay na to umumi yang kisa ki tau may aaw nan papita yan po to at hihin ye pakamies eh papikip yan sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki na itam to at ye pakam itati may hihi taas awin kyak yang papipu sa tayong kahit tahopite kayang umag to at angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani papian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayit ang tawisa umakate kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang usatayo mo hakupita kate haknabot mo sungyanan po maitam mo miyaat at po yan ikis bayit mo sayos tatawit hihi taang hakte kaite hak nabot mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kay bayan uma te kay baye ya umuso may umakwa may umanga may umana may amami hupi aatotan iyap tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan lawayit pashin ye pakam akies ni papi ansa hakim yan te te kaye nana mi pahan kwasaya tutang itam sa tayom niya itam te te kaya itam kashin itaho pilabay ya tutang hakim may aw itibu tuting po itam mao saang itam kuksiyang pumap itam may ka kahupia tutani ka nanaw na ka puwita may punish lalawang na puwita ang buwayok tuti ka na hupita ka ita puna yan songopang akungya ita ka paminami sutsap hupia atang puinami isuwit ikwabit ni ikungya ay merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuitan hupia atani pumasutsap pepakam hupia atuta tuwat amami atani kaya pakam na himuitan yayan hakimu ay ya atutang nuk umatuwat but itala baye tukai baye umaya pakamak songka uya bo yes ni umak mung basto tene umhapi tuwat yep ita itahim itam putamatam yan po yan it yep itam hihin katsi ingwa umatatayon po yep tuwat nana pita umatotong ya hihikia umakaya pakam umangamay umanamay kispi umasomoy umakwamoy amami nanapinya aatutan po umaka kananapinya pakam yes ni umawungwayok totet song katawa umakati ang wawayan haktsak ao kananapinya aatang pasak ao yatak pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi kapan hakam yes et umaya pakam umakati ukalyan hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong isuvi tutim tatak paisok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati paisok hakam hinsat kyanya umuwi kapan hakam yeset umayet umukati ukayan uyumi hakam yuma ukayan isubke asin mo yangani payasa.

0: are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages. And KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkupi. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net. Your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyuan Sahakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak Apai Angkat, Ansa Yoring mo, hintakat piit hak talong nang hak takanen, naam nen, kuam nen, taham nen. Tepuha kansa katupte, muti hak kansa sonpika mawaktang hak kansa. Kansa yan hak pansopake puhak it. Kansa mawaktak yang puhak taiwai ang enang piuhak kang hinat pasit puhak sonka talahuye puhak kansa. Ipo hakemang pura kapan tenik pai pam to pio kakam kui no pan sa ipo hakemake kesakan sa panuat kui watong nawak na ni kan sa mehak it homat yang keng hak hopo kwa jeke tala wewa tak kunil keng an sa itawa tak an nawak na hita idiak kacit ove lolma senengam senahakam sinumu emangam idiak hita yep punini to takam emangamak sosok mu emangamak nawak na putak mong was tit pasat pu ansa taka naam ini kansa pake timuite pumuy hak pia nang yes man to ina pumuy yes manat pasat pu pumuy Pinat panuat ang mga hita na sastang sin puma tatukay usmo. Sin ang sabah katatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na aminik, takakan ang putak ansa. Aw yurit mo hita sin na nasaste po yap ansa. Piyo hita iti tumalay aw ansa ni. Yan haksu pang takan ang tanatyak yung tatay mo talaway. Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta ko pa hak. Pwibut hita ang angu pai wuwa, pwibut din senam ninik, pawam, sen kwaam ninik na ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hita hinsak niya ka. Pwibut sa yakakam, at i mei yang yanmang tawai tana, itumi, ang pam ayo wat rupak, ang ayo yamak, puyig ang sabiyo tutsko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hak pasay ang nen po ang ako hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang pa po hinhin ang uwi niya kay. Puta kihit hak ang uwan tang. Puta ang pas ako yuke pasat po ang sa pasay ang tamalay rong pampiyo kasun yung may itak muriw yun. Kawai yun. Puit pas uwi niya kat humita. Tawak si, may pam ihihi mo pos humi. Kasun pam wong mo na putak piyang wawan kiyang hakay put tangatan niya kay. San it niyang pisawas at ang sun uy niya kay. May hati ko pang anya niyo ting. Puit wat san it mun mun basat san ang wat it kaway wat at pang wat kaway si wo si tangatan niya kay. Pai iit yayan hak takanin pipay anewak nahupit na supan hak wunitan. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw me talawa e pantak pa iits kang ate po put ang sa kumachit enang hak e mga mak kolpkot ak kuyok pasat po e yungin ng hakimu itimu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas lang. Pwede may nyesyo ka at nipang ka. Pwede hapi hak nasa stok. Hakin talaway may ep ako ep hakam. Tindes mo nga at aw yes be. Ep hakin piyo na at pwede aw yes ka at yung hita. Hinsas ka na ka. Pwede ay nang yaay ko yan. Hak naam nin. Di mo hak panwat yung kontang. Pan hak amumi yaatak. Pan hak hita pumita tukay na. Pwede pumatalaway ato ay yurik ye. Pan happy pam wungu yung chai haki ao tukai. Put the tukai was nakat. Put hak piya mo miyat ang ipahana hita himuyat. The tukai was it. The way waye ak piya puma nao yung. at pumamungwas iliyong nyakat. Yan hak naam niyan pumayahi tataka kuwantang taha am niyan pihakyan pumay tiyuay mo. Tumsi mo, sinumoy, putakyan takat aw yat ang pumayahan niyo opay. Yan hakam sirpan hak talaway. Wewan kyang hak taka niyan hakyan tatay ang sabut hak wewante. Yan tiwat hak nawag na. Lolmat katsit. Hakatan niya kaya. Kahit ak puma uukyo yan. Kahit ak iupul yan niya kaya. Yan hak ay mga talaway na wak nagpasak po itumalay apisin ng puhakan sa kuspiyo itpahan tumalat hakam hinsake po itpuhak enang hak wawantang hinpu hakam tumalay aw hita hinsan niya kaya. Padupam niti utapyo kasanyo nga ihinupahan tumalan na upay. Yan hakam na inoksupan nu niya kaya. Putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.